0: asemi de yaka ti hiade aye oman ni bambo ni yaka o anka ukora awu ni yesu program kora anka obu kora wa sere kora ni se wendi kan beba so afu se ala uda bi no wa pa aye pass na wonya pa majima de wa ye anti wo so so bi nan sa wo so wo baka ati se de ya tie ni se wa anka kora aka obi kora wa mu.
1: That's right.
2: Na
1: pa tu de
2: ni
1: ejabe ejabe hokase fi fa da mama.
2: Okay.
1: I got my uncle.
3: You are listening to Plan B on your megahertz.

0: ze ebibibia enzo atumi akoye diamom na obi nim de kwote baira homemu a eneyi ankoma na ankogba kasi akogba nketengete ya se eba na kais miedui ania crash pebe bomo ania buha ama jose mprempem no kaze a azemle ni aye nyai pa ya jose udi wani jire mo hondo mwa eni pedu ya nai na na wamu etike mwono ya se makuma kue dunum krana nai ania bomo nwa wamu ni na tuwa nananu wansia duma semno a ayare husampa mene temamuvua wamu hondo mo wama nu demu pazi wamu se wamu wajra mkwanya anya sato rente mi eva su esi ya na uye ni pedunum nwe efri hondo mwa emu edyo edyo nunum wamu so anya wama prepra pa nyase mkitwa uho ya jaze adino akwa kwa yadine ame nei wamu edyo wama kwa kubiemu ewo hospital wa wamu ehwe se ayarisa wamu ensabe tumiaka na bibibia enso atumi akoye wo hɔnomo na wɔbra saa atɔrɛngye miesi yɛ nane ɛ timamfuo bia wɔmo ɛdiɔ mani hu yɛ frɛ Ghana National Fire Service wɔbra yɛ from prempren yɛ from amote konkran na ana wɔmo nso ɛne wɔmo bepie mu enso wo hɔnomo na wɔmo bepie mu hɔ de na nipa dunum ne de na ɔmato na nanom wɔnsia do dada na emomɔ na emu ɛdiɔ nu enum 25 no a na wɔmo de epra na na no be prano ya dia tresa wo mbo mo dia ne safe we brasa no mo gigom hubo mu am ane nei wo mo etumi sai ni pedio nunum no a wo mo ade wo mo ko bie mu ewo eya yare sabia nei wo mo hwani mu ose wo mo nso bibibia ebetumi akoye dia mom ne enkote se o asumasi anaso bentin ane e wo munya accident no a yade wo mo ko pie mu hospital no nei wo mo ato na nanu wo se rente nei wo mo bom ho adene a se emufra no anase wo mo a eneyi wo mo ka accident ne ho no wo mo ehu betumi ato mo na sanse mi mu ana uko pie mu a fire service penia wodi wo mani mu ADO1 hope wano nene iwodi ni mlantie ni mwa utrezewe ayadi adino ayase fimpa uwe kwanya sasi denti efa suba yenwa chese mbrembre wamu huwa de kropo tinya se ena weso anase frihanu zei ana asi denti yetu miba nemu mwane yadiam wamu abo mwadine ya nemu mdiwame hu ene se ayadia kam yenunu ana chese wamu krashe ya chese obi ndim se no obi penintemu anase obi hopre nun sen obi huo senso kobane senyo wamu chese mbrembre de wamu enseda nim adiku rontinum womani abra womu egusu yehwehwemu sane ebeboa enei womu de hunzuzuazonom enso ebetumi abara bibibia enso etumi akoye na ekobani se yamse yesi afi mua busumi bese mienu ya bemua mse accident no yaman humre so penti ye jaza akwanya wesu adrobes fuwa enye ye twika asno ye twika no ye nya botre na jese ye twiri boko ne ne se ne bebu accident ya enei aman humre so my gun na hano enso ebetumi ate abibibia enso etumi akoye wo ho
1: ye boso pim so akoye nim ewonse vu from na ye frifraw mantum nim na ye ngo bie mu ewotifu do mantum nim na Tamale High Court na na washe mrantie mako e mako nan se wonu mu nkwafiase anya se ho ne yomo fe na omukwakohwe ho anya ho nya tourism site na omukwakohwe mani so adia ba enna ho so nya didi bia na yakodi dia ba nemu mu no ehwo ya so twa bia ya yakwatwe wonu maso afri mfumu so ne bone ya wonu ye ye ho na wonu mu pie bi mu a sa anya mu ho nsam ne nyama omukwa ye no wonu ma nko ankonko ye bi mu na adia mrantie koye ya no nti Amrantie nan yesom som ko fiase no ene se se wono mo eye kidnappers na kirese wo kire nkrofo ene ye hwe wona ngo wona mho ene ase ye nudi nkomo ya yira wo aha na kire ye kwan ye ene wo ye wadwere se wo tren wo nsa a kire no a na ba ku jina wachi na wakata wani na kirese we amwa wano no ya so nan no ya so nsa pa na ye do afa ewura bi mu na ye do akwatena ho na yado kwa tina huwa mshua na wano mu achiro se fa ubushu ya nibi ena mbabira eni ya umami na nina bau utrimanu wapu wamu wamu se ya upapa se mpwe bia uyo bansu dia uboyfriend bia se nzuko bia mazo girlfriend bia nene nso wapu bwa nambanu ede amano wafu bia ubushu ya peni bi nwa bwa nambanu di amano Nani.